Full of box. And then I'm wrong. Wow, sis babes. Ay, yacho sis umculo wakho. Mnandi. Eh, andiyazi ezingoma udlalayo vele ngathi hayi sinochata xa zidlalwa nguwe radio. Kodwa siyazazi siyazikhalisela, hayi. Azikhaliswa nguwe kuwireless, hayi sinochata. Usinethemba ngudle lo emthatha embholombo kwashweme phambi kwenkosi uBhungaluwile. Dango sisi.